dinner your pa. Yadia my home. Yadia mamma ni maguase. Yadia mamma na fufuase rame. Nesu wabra nesa waka mwa. Wasi esu frada yata mubaji ya mso. Wabaka ya sama kasiye. Ni itinu.

0: Nyame hyira mo papa ye nyame na mo so a mo ye manom to fo nyame hyira mo
1: dai tawai tawai na shi he na ba hiba
0: e ba sa.

Ayana ha. Ayana mi awati asia. Ye mese nyankopon. Alaji sewu tiamia. Baabi awu bia na twebe awu rabi. Na sori awu rabi awati asia. Fa ni onyo kase ma sa nyankopon wa. Wa chi ye no nko.

nyami awa sono papa oyo nyami awa wo oyo nyami awa da eh oyo nyami a odi nkwa eti sa me wa ji fobia mami e me se nkwa o ti si ni wa me se ma nyami nkwa to o bo so ma bo so bi ani nkwa e na o mo bi wa ti

mia o be chama na so ah ko ti mi chama na so agwan ta cha so a anta mu ni pa wa mo sa le sa so mo ni ka wa de wo o be se wa ni o ya te ni pa fi sa pe mo na mi se mi kan cho se em pe mo no o ma ne sa so a

wadi sutire urade se ukutona we ludibia nye busia bia ka ho na mo bua urade na manita woni na urade so na woni ka urade no no ba maude wa kuma pe o

Satan mo bia na wonte frifini ntontoria imo ezisawuzo so ya Abraham ba ama wi asim fa wono musa oni amejali wade simo jani mo bia na wonte frifini ntontoria imo ezisawuzo so ya Abraham bo ama wi asim

toy na wonyina asia fa na impofremu gumbi a etisam frama a emuya din a reference ruba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo watifi

Epama wapre bomuta. Sani daswe nina ba samo jipa nina dia. Eradbe mweme ni daswe. E kama nwa glosye mwa konfo. Mami ye, let's subye mwate. Nyanku mwane.

0: Papaya, ne mama sutubri ande kapa. Enya onipa adin eni onyame na adin. Di onyame akapo ho ena ebebe. Enfa ho ohawu ni adin dia onem. Sa onyame etimi yi Joseph every efias. Ayen obrin pon dia. Eni asa nyame na so.
1: Me